Basinga kota ya mbabo Olong basika ye mbaho kasona ye bambo Aka ngasila yo Baka nda kolomba tia Ebo singa koyambe.